0: Nasima, chasong tar ni gitang ko apani sumoyo, bante marak ni gitang ko kna suna mat naha. Aw e gitang bak sa ye program na don sok man sumoy ba yanon bot naha. Dao jo jo nasima, mungapan program ko kna suna mat gen. Yan Akashwani Tura. Yan Akashwani Tura, sumoy da opring ni sniba di minit kol gru kong aha. Dao nasima, dengue fever aro uko cham, ya sabisi ko champeng soa ni ye. Yani bidungo Dr. Singh John R. Marakni akan talap teo na nirang ko kna suna mat gen.
1: Ya sumoyo hala kna tung suing kapa sa kantinan ang ni namaskar ni ko on tingan baksa ang ginza rao roro ang tunga sa ing kapa denggi mong kapa sa bisinigman akan talata ni ko tak na singa na simang sa kantikong tsaktsiki kna tung china molmola. Ya dengi sabi siara rokomsa ganggu joong cekon Aedes aegypti neak mengacu wanit kanici mandena sataniko ona. Yara mandi saksa sakepunwa barat nam gama sabi siba unga. Ngu cekawni salgetanoni salsibin isepo mandeo saani sinyo nekna mana. Jekai, ranggetek pein deng prete saani, sko mukhenjolo saani, mukhenjanggelo saani, Sigana bakareka

Bollywood melody program ko programo hindi film ni gitang ko wapani somoyo bon kami na simang masti zadi film moni kami na hedil git ko knang na matnaha aria git rambaksa ya program na don so kuman somoy ba yanon bon naha daw dik dik sani jak mano chat pa jung aha deli station ni ko watats ka pa hindi ko bolang ko kna suan baksa chat pa ji minit chibo o english ko bolang ko kna sogen aro jol jol chat pa ji minit ko lachio shilong station ni ko watat ka pa salgur salarama dokni English ko borang ko knaso naman gen. Yan Akashwani Tura.

Nasiman, atik ta son pa ni gitong kong wapa ni somoyo. Wap sing marak ni gitong kong kna son amat naha. Are gitong baksa ye program na don sogman somoy ba yanon bot naha. Tau dik dik sani jak manor skuba jiong aha. Dali station on ni ko wapat ska kupa hindi ko borang ko kna son baksa. Skuba jiminit pong a o English ko borang ko kna son amat gen. Yan Akashwani Tura.

Yan, akas banitura. Nasimang dilu stesheni ko atas ka upa hindi aru English ko burang kuk naso ha. Sumay da prang nits kang bazi minits kang ha. Ya sumay da nasimang. Levi sol marag aru sandesar sang mani cha sungutal ni gitrang kuk naso gen. Skang upa wachi nasimang na levi sol marag ni gitrang kuk at matangi nga. Git ni katha bichong rang ra ung nga. Panthe me tra joko na. Aru mga panggitan ung nga. Tangingong gitel ni kamko khana.

0: Jana Kastani chura sumai da o chi sa bajem net kola chi o ha ye sumai da na simang mi chi ani program os khang pa o meri bat program os CCH marak ni avana ni rakuk na sona mat gen
1: Ang ni yung de sisi sis mara kung dito na nga pa siya kung mas muling pa yun. Ang ni kaha di na ang ni tinitik kung di kung di para mi siripa. Ang sa ni tanga nata buktang ko alam na siripa na tak tanga nata tanga pa isang ina kani niman iya de ang ni iya ate tanga ni bukano tak sa kani ko untay na. Ang iya na dalawa gatitan di ba sa lanci hajirat kaya niyang na.
0: Simang selesai CCH merak ni akan nirang ko meriba program ok na suaha. The Pulse for Your Immunization Nigman, Dr. Minaksi sang mani akan nirang ko kena sus kagen. Polio mellitus ko kematani. Bersi intin anjing Pulse Polio Immunization Program watako nukna matninga. Jeyon, Bisarang bersih bungani noo oral polio vaksin ba polio sam ko apsan salo asong gemeko kanako matninga. Ia na mai matninga. Yan polio mellitus sabisi ko ba kandak lagano de polio sabisi ko agusako ni ko kematsong na joton kaani kam oa. Polio sabisi ara. Jakora ba jakora oe saat kepa sabisi oa. Biksa polio sabisi ko maknahau de BN de'e aro okre'e aro ja'a ba jak samsa ba samgenian sa'deke aro uni jak mana de metambe wandake jakkora ba jakkora uang jula. Metam biksa de jakkora ba jakkora uang ni cuknaba doa. Polio sabisi uat kepa juungara RNA virus ua. Ia juung mandeni bibuk rango dunge sakna ko matnata.

Yani kasaba nitura sumi da sani chigini baji mene chikang oha ya sumi da una simang benis talmarak aru ibab son sang mani sa sumi talni gitrang kok na so lamat gen. Sekang upa hau chigini simana benis talmarak ne gitrang kok amat tangi nga. Git ne kata bichong rang rong nga. Chang chi so zachim. Aru manggupan gitarang nga. Ruwa chum manchung.

Si m'organista m'a rakne gi trang guk na so ha da i bap son sa ma ni gi trang guk na so ska man gen git ni ka tha bi chu ra ra ong nga ang ni kha sa ga cham ko a mang ga pom gi ta ong nga gi sik rat la ang nang ko.

0: Chinti bangna notice meba original lema agan te bachi solo kanasuna project ngera ang on Locarno na yaman Indian film le sama siro. Uni wan bisong da apni mandrang de bangwa ta sa Indian film na de yan chini commercial film nang ko ne kemang bisong te jaja jagok ka ayang ta ka story nang bodunga yara aro mamun context on gije me so ko ngane bisong te dentang dentang ko short nang ho ani man yara padi asoni film nang film was ko de Makang rang naba, anci tak pukul rang naba, ganat sendeng naba, gemuk nan dek dek, singanin rang komen gen, ente mangba, bisun reviews rang ko pula, anda belong gen, tau kita France rang ada, Cahiers du Cinema gapa isa magazine, yang top film reviews magazine, orang orang belong gen, nam nam gapa reviews rang ko, orang ha, Australia rang ba, China rang ba, angi producers rang bisun ni segmen rang ko, Chinese segmen ko translate kaya orang nateng orang ni gaman bisun, bangga orang orang ya film kode endaka film nang kode style megangane angniwa film ni style design waram ko bisung belungan ketang ke style nemung mandira ngana te angni shot taking style strong angni camera work rang ni camera movement nang kone nemung bisung na belungan ya dentang tak ba style nemangana author nemangana author ne na on film thari ke parang ho jerangan antang ni signature ko don ga ba film maker songon we author ne rang ge kirang sianang ko man pla ya mebo de kemung bangana ona nam nam review sanga mana India oba top 3 Indian film 2003 ni top 3 ka top 10 oni ko basi basi ni top 3
1: top 3
0: ya gi sara waha atamanga ba Kerala ni and then sthal ga marathi ya garu film rapture rindu ka thanga India ka ko top 3 ga ba gadamo sok chok
1: nambe
0: chok and then ga alo Melbourne oba Kemudian ni singan Hindi film La Patal Eris kebrang nuwa, Kiran Rao rangi film, orang ko best director rama, ge ambag pasajo. Bombay rama pa, yari zaman tau kogusku o, jol jol Bombay screen dong thengan. Ini man, orang ram ya ko nina ski tu mana ni man, oh garu film sa, notice ni film sa, ni man darang bayko macapé, manjong jaro raja.
1: Raja wa.
0: Raja, mandirang niye barang ge ke raja jo.
1: Nak ini mana? Ya, nak ni dah rapture, getal kepa rapture film nara. Abah, mai dah kepa award orang kumat nanti. Kau kepa agan strong deh, khusyuk begin.
0: Ya, angin rapture, mana kau nomination award orang nomination kau. Nak ini mana? Cinga, parit taba gay festival orang deh cinga amma bama. Dah kata Mumbai film festivals, mami in kepa netpack award Asia region ni. Tentang mana film critics orang. Basi emang una best film netpack award ko cengah mana, tapi emang Australia or Asia Pacific Screen Award kepatunga. Yara Asia Pacific Region ni Oscar kepatunga. Una cengah Cultural Diversity Award kepono manbaju. Tapi emang Hainan Island International Film Festival lo Special Jury Award rangko mana, Malaysia International Film Festival lo Best Cinematography Award ko mana, tapi emang Manipur Film Festival so cengah Best Film ko mana. Melbourne no the best director award rang ko mana de ke man ya festival gi sok pora na ya on na ki sa festival lo select unan mun hajal khang rang ni racha sa sok pora racha gni rang select ka man ya film uni man festival se inda ke wata pe ma mo wata te ni me racha ka un jaro ye de na kan sang che lo kan rang se wata ta ode bisung ni list rang ko ni ode bas ko mun hajal ni rang ni mengecang ni orang besong siapa komen kerana ni kemudian ya pengah festival orang on ya no select unganian filmmakers nanda award mana kata tak ke ungang pelak nanda kemudian da France orang on screen kah ni yang bisa kira cahsa sot point theater orang on release kah ni ya award nampak tiba tak lang pelak
1: tuwe
0: ya orang di mana tak lalu nanda kau ingin notice ni film orang nanda kau level orang sok kuja kira tuwe nanda kau theater kau release orang on kuja nanda kau level orang ni kemudian garu film tak lalu anjing ni history o, ba itihas to tunganggen.
1: Tunganggen, macam
0: macam. Tahun ni pelat orang notice ni film orang zaman ni pelat tahun ni badia film dah kapal level lah orang suka orang ada garu film kau dah ada, mahu selalu ni kita jaga le sepake tu nama jawab. Jawab.
1: Aku
0: dah include kan orang yang orang sekarang kau ni kan, dah alo yara hui angni through angga angga bimun nama tu mana, ba angga sanung jah, cak na bimun, bangga bisa orang jiran film thari nama kapal na warang na. Duga ko wai do na kata tak ke caca, chanchi na, jumang na duga wai do na kata caca mawai ramon.
1: Oh, cuma tak. Aduh ya, na pati kan gun ko na anam bi, na ni ayam na duga fokus ni asal na nak buat gadang na tak usuk kau ni kemana ada. Ayam mana nak agresif pun, cakap ni giska tunggu macam. Cikram ko ni kira dua ni na tak level na cepat ko 스마타니나 아 잡니 팔로바 안고 안니 기타바 텔나 아로 컨그레츄레이트 카나스카 근데 겐바나 사쿠본 카미나 고 스나스 쿠겐츠나 강치 아 치카 송니 비사랑 제망한 안다카파 액팅나 탤런트 랑 동아침 연다코바랑난 아 마이바 플랫폼 랑코 원파나 아 라마들나 낙니 막송하니 동겐마
0: 왜 아마 액팅 사는지 film makers rangna ba film mo dang thang dang department ang kham ka nang parang na ang success ki pa mo mentor ang mo tao te pete arts cramation ang jan diba ba dang thang dang thang india sumni students rang ang mo thang ni script rang ko ata te mang pesin script rang ko mentor ka sina gata ba pesin film rang ko ni mentor ka sina gata ta ke anda ko kam ka parang ba ona na belongan maina mukanchi future o Saksen mandi ni at Dominic Sangma sa manang jafun tadi. Bang nga ka sul kapa film tadi ka parang garo ya suni at sa pisang mo ni umkat na nanggit.
1: Bang nga Dominic lang.
0: Ang nga pati. Ang nga ang nga pati nam nambat ka pa bisarang bisuni bimang lang china nakat china. Uni ka man awade pangnan support ka na ready ka na bisarang na jaksrame skiyot na ang pangnan ready nga. Aro jin salo ang nga tao film tadi ngon banga yano anchini chadambe rang ko involve ka ta jeda ko de bisuna ya bombe ne ri ba em kam ka inga paramok sa involve ung pai mas khira na mana ta ke jeda ko de bisung ba film industry ra mai ta ke kam ka na nga mai ta ko parang dunga jeda ko de ta ko ta art direction department no costume department no camera rang dang thang ta mandang snap pe mang bisung mak sa kam ka pa te mang jeda ko de bisung ba future ro untang thang ang dak na man gen ni men actor and the one audition rang ra ai mai da kemang da o chanspe angna bombay ni sopa audition rang ras ka padung ode garo khang ngon ang nga cham na audition and dakse ken man da ngade ta ang bu sakar mis karang na phone card ken ribat ken bombay ni mandrang i bai rang na audition rang rang achkan audition rang rang bai ba pran dung juk na ka parang ko ban da ka chol rang ko anga wa ta ta and da kemang da o chingang ge association rang ko ba film policy meghalaya of film policy rang ko thari na ba chingang

Yan ang kasapan ni Tura, di alin at buhatat ka pa, program lang ko na isimang kanasuwa ha, aro yarang baksa dal, tamadon suwagaman sumibinan po na ha, plakon matila arawal lang. Jai Hind.